saysay ganyang minta mahamon. Wahtan karikos pa, saytan karikos pa. Ay hatong pagod ako sa patang. Kayo kupis, pampas agad yan.